Kaya, kaya na nanot, kaya na nanot. Nije buja, nala buja, nije buja wendi. Nije nalang jer, nije nalang wangi. Don't you, yo? Ni, ngan.